Tuwala yata libre nzezeze pele kutona bahina na nosa lokonde le bahina nosa pale yana na manesa kala yakuma ne yana na manesa ta.